Jane Millijan to official for Zalalau Ne, who are Luas Fulmino de Tele, July Valu, Le Diao, Luas Fulmino de Tele, July Valu, Ya Ile Diao, your fair lover, Emo Millijan to Polklame, Yelene to Lau, Le Diao, Yafantalo Fatu, Mofalo Fatu, Ya Litato Talo Fafa, Mo Yanje Oe, Ya Lo Life to Sawatu, Le Tanto Polklame, Lungo Penga, Tafailangi, Ya Litato Polklame, Ya Elivatu, Ile July Faz, Epae. Se ia ba ia le July lima ile afiafi ile lunga o lau le tio fa alongo longo a il temi na live atuale tanto por kalame ia ile afiafi a aolo live atuale tanto por kalame le temi nei ia ilunga o upenga ta fa ilangi ia fa talo fa antu ia ilantou fa tu a maleifua mai ia I fa ngunga le lei o le poa na poa awa ne ingalo sa ufafdai le jua ia wa tanto wa uria fo ia le nei ia so fo ilona alofa ia malona anga le lei ia te tonu ia le nei tulao le jayao e fa talo fa antu Ya I au au na te tau fia le jua, ya I so se fata fai tau langa I fia lo fa bea ona tau wazo ina, ya le ipu vai o le ola, ya wani a nganga se tele, ya mo le fina ngalo le jua, ya I ofalofa mfantalo fatu le tato por galame, ya I ati oto uma, ya o au au na te tau fia le jua, ya o tama fazawo le dala le lei, ya o fuina lo lato soifua, ya I tau jua ma au au na, ya I le fina ngalo le jua, ya I fantalo fatu le tato por galame, ya I ati oto uma, ya so se fanta fanta ulanga via ya fanta lo fanta fo ya I sunga fa fa nga ma masiofo le aingo le fa nga ya I to fa galope ya fa lavo e mau mele tanto por clame ya fanta lo fanta le tanto da lo fa fa mo ya ya to to uma sunga fa fa nga ma masiofo ya me se fo le aingo le fa nga ya I to fa o le galope ya fanta lo fanta fo ya I ma ju fa ya onga ya nga fa tine dari nga fa me se fo ya le tina ya ya fa mo mo nga fa ya vi ia le jua ya wa tapunia fo le tato wa onga ya ile nei fa va yaso ya to mo le tato malo longa a malo lo le to va yaso ya to amatalia fo le tato wa onga ya ile ma sina fo ya vi ia le jua ya ile upu fa pe ona wa winai ya tamai tia onga uma a ya te tonu tamai tia onga ya wa fa le tuanga ya fa talo fa tu fo le tato por kalame ya I tamai tia onga uma lava ya ole online bible school ya ile nei tu lao le jaiau ya te tonu ya wa la ifo le jaiau fa le tonu fo le jaiau ya au je popole ya tu lunga vai le ipu kofe ma na yel mafana fana ya mai fa fe tai le tua ya ile nei ya so fo ya wa ya fo ai lo to so fo ai mai se o zo ma do wala ya this is our local radio station 89.3 2GLF

Le teme le tato ofisa fa zala lau nei ia ua toe luas ful malevalu minu je ona avaleo le julai valu toe luas ful malevalu minu je ia e te ai le julai valu ea te tonu ia faisina malu lu to tonu le lau mua zini ia iyo ia tau jia le malu lu le nei jai au ia evi ia le jua ia po le alava le malu lu ia fa tau nubea ia le val awina ia le calling po le purpose na tu le jua I to tonu le tangata ia fa jino ia ofi alava o e maume le tato por kalame le nei jai au ia fa talo fatu Ya le tato talo fa fa mo te tonu le ayo Liverpool izini ya use talia ya ya te ojo uma ya fa talo fa tu ya le masiofo ya me fu afiso ya me sefo le nofo ya lo fa peo na mafuta mai ya fa fa jele lava ya mo lo fanga ya ile ne jula le tai le tato proclame ya maru ya foi ya fu fu fa peo na fenga ya mo olua male fa dau ya ile ne ya so ya fa manu ya le tu fa jai ya mo lo fanga ilungo le tato penga te failangi ya fa peo ilungo le tato website la to uma fa peo ona mafuta mai lungo le tato website ya fatalo vatu ya le tato talo fa fa mo ya te oe ile nei jula o le tai au ya le tai au a le ipu koko vevela ma le pankeke ma fana fana voi lele a ma folo folo au nei la poko poko kama ma folo folo voi lele manifinifi a oka o kaise ma na ya a ya te tonu ya o la to uma vapea ona fatu ama leifu a mai le nei tai au ya ya le angalele yo le jua fua fuanga foi ma por kalame ya o le nei yanso a ya fatalo vatu fo ya ina itina ma tama fa bea ona faya ya le faiva o le tau jua I totonu a inga a meze lava na itina a ya le tapena ino walo mafanau I tayau le malulu ile a unga ya te tonu ya o le tayau nei o weekend ya ta mawaisina malulu umi voi lele a yo ya te tonu ya faisa malulu nga o le weekend a wane ngalo ya je oe a ya lo jiute na tuwe le tuwa totonu ya je oe te tau tuwa totonu a inga ya onu uma kale sia ya ya le ngale le yo le tu ai fu fu ngama pol kala me uma ya ile ne ju la o le tai au me se fo yo le ne ya so ya wa fu fu ngama pol kala me ya ile ne ya so ya ya le ngale le yo le ju au ni ngalo ya ta to wa ya ta to fa mo mo le ju me uma ta to te fa ya ta to mana ju le ju ai te mi uma ya fa pe vo I ona mauji no ya ona le le ma fa to nu u ya le pol kala me le tanga ta ile azo ma le azo a pe ta to fa mo mole tua ya io tato me uma tato te faya a io ya ofia lava e momele tato proclame to tonu lo sa ile ne ya so ya ya langa le yo le tua io ya afa longo wale lava ya le le o na fe tua fai sina malo longa se fulu lima mi no je ya to e fa wol fai nga malanga a tai mile ne ya tato de le to mana o mie ni fa lava lave e ona tutupu to tonu tato a inga le vai jaule ne ya bole me tato io le tato fia fia ma le tato enjoy Ia male tato happy on me pito sili na onna ta ua a. Ia tai tonu, ia ovia lava o ima ume el tato por kalame. Ia yele angale leo le tua vantaro fatu foi. Ia ila tato uma lava fa peo na fia ngai mangaluenga. Ioe ia ile nei tu la o le tai au a. Ia fa talo fa tuai le tato por kalame. Le tato fa talo fa fa mo. Ia ila tato uma. Ia fa peo na fia ngai mangaluenga a. Ia malo. Malo fai o le faiva a. Malu lu ia to tonu sini le temi le nei a. Tua malulu a te tonu fo ye fampe na fo ya ai uma I to tonu o ni usila a iyo e ya malo fai o le faiva iyo ia ole ipu kofi ma na iya ma fana fana ya tu lola ia le ilunga fai le fa malo stino iyo me pito sili na na taua a ia le teme le tato ofisa fa azala lau ne ia ua toe luas fu malvalu minute dale I dula iva toe luas fu malvalu minute dale I dula iva ia dale iva ia fa muta fo ile au au nanga le tato talo fa fa mo ile ne yaso mo oe Samoa Ya, ole tato proclamel net, this is our local radio station, 89.3 2GLF.

ka o ka e so le a me vele malulu a malulu ya so le ma ko yo wafu a so le se a ta u a yo fa malo skin o a yo te donu yo lo fa fo fa malo stino al ma so ya me fu a fa fangu lo nga fi so fa ye so le tu lo fa me fi li si tu lo nga fa fa malo stino o le ma kwa malulu o le me a yo ya vi ele tu a te donu ya o tau and season from god a ya ta to wolai ta to lo na ta pena yo ta to tangata ile nei fo nga ele ele o lo tanto ya yo ao mai le tau malulu ya fai la e o le tau malulu a ya o mai vo le tau mafanfana a ya fai la e a o le mafanafana a o le time and season a ese le tau a ya te tonu e fantalo vaju tamu tia o nga umalava e mese na yo tanto matua ya fa pea o na mafuta mai Samoa ya te tonu ile nei tula o le tai au a ya ole matawa onga java bea ona close le bola so to na ya ol pola so to fi am tau tia le upo le tua a na tapuni la jama fa ya onga le matawa onga a fa mele sa no nga jama ya o watu lo a watu lo ya ve o to mani ma sima ole la lolangi a ma nai ya ya a ve o to mani ma sima a ole o tatala e matua fa ya onga le matai o lima oka oka e so le matau tia a fai mai e lua mea na mwha'amanui ai lo lonto i le pō lea a. O lea tu ai nga maasima lo iai lo tangata a. Iwa e matau tia a. Lea tu ai nga maasima lo iai lo tangata a. O le maasima iai le flavor. Ma le maasima e leise taste e leise flavor. Ia e tongi fafo a. Le fai mai iai le mantai o ilima a. Iwa e tongi fafo e soli e vae ma soli e ta vale a jaua a. O le fi aule na ia mo le tamitia unga uma tai to atasi i le bo le aso tofi a. Ia o atu ia vea o touma ni mazima o le lalolangi. Ia e failo atu le matango fie o le tua. Te tonu ia o lo mafuta mai ia tamitia unga ilungo le tato upenga ta failangi a. O lo lato mo li mau le sosia o le tua lo ito tonu o le aonga le nei a. Ia lea ua tapuni le lea ua watua le onga ile tolu tolu vayazo ya to amatalia fo ile onga ile masina fo wa ta tonu ya o ilava ila to e fa pea ona mafuta mai mafa longo longo mai o mana o mia sia onga ina ia fa lau tele le awa wino le upu ale tua o le onga tonu lava le e te afio mai su mai ai a se ia o wa o ita to le upu ale tua a lo ta to ye ile vai temile nei fainga ta le lua ono lua fitu lua valu lua iva le si fesh le ale tu e to tonu o le paneta le nei o le lau ele ele lo tato iai. A le to a te lo tato e tato te le o ui loa le fesh le ale tu ale ya fanga solo tu iai tato ua. O to tonu lau lea onga lea. Ia o lo o fa pea o na o wao ai. Le fesh ale tu a ile paneta le nei ya. Ia o lea onga le nei ya o ai lava o fa longo longo mai le nei julae fi a wai to tonu o lea onga le nei. Ia fa so tai le Facebook page a matua va ya onga. Ya ngafa tine tari ngafa ya mese fo ya le tina ya fa mo mo ngafa fa so tai zo wa va noa ilesia onga le ya fa nga solo ne ya mta utia ya bol mau tamai tia onga ilungo ole CRN ya ile mata utia male loloto le upu ale tua a tapuni le onga ile pole na family message ama tua fa ya onga watu ya o to wa masima ole fonga ele ele watu fa ilo watu le fele vale tua wa wine to tonu le onga le ne a yo fai fai lo atu le upo le tua wa wa winai ya ve tan tou ma mazima ya ina ia fa manui ai loto fo yo nisio ilanjo o fia mau le upo le tua a ya ve tan tou ma mazima yo e o lo ye le flavor le tua ya e tala ya tu le fina ngalo le tua a awa ale se flavor lo mo le mau le mata yo lima ale se flavor ya fa me wa tongi fa fo ma solo ia e vai ma solo ye tava le longo hinga le o ngal mazima ga ko wa yo e ya te tonu ya ole a onga le na fa so tai so wa no i ma tua fa ya onga ya nga fa tene jari nga fa ya me se fo le jina ya fa mo mo nga fa ya pe ai nau nau le upo le jua to e fa lau jele ya lo si la via maro mal malama i le afionga ba i ya le jua a au nisi nei o tato tato fa zala longa ya o tono mai le tato le tato o fisa a au ane ngalo ya je oe a e fa pe te e te malanga i Samoa au ane ngalo ya je oe a yo e jamma o le vine ma tau jia yo le au nanga le jamma o le vine i Samoa a yo e fai mai ya e fau au nanga a
a ole matua I mautu mea uma le leile fatino ina le ai so stress vai le pe ala tu isa moana na fa so tai lava tamo le vine o antu ia watu mai le lozai le malai va lele ia ona e va eva lola ia le le mata ngo fi o samoa a o ne ngalo ia je oe fa so tai tamo le vine le numero le telefoni ia ole fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ia malesi telefoni ne ole fitu ono jasi valu valu jasi fa fitu ono jasi valu valu jasi fa a fa pe o e alala ya tunu ne ya tano e vili le plus ongo valu lima ongo valu lima ia ona e vala aulea I te foli le na ole fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ma le fitu ono jasi valu valu jasi fa ia ele na o ta vale a olo iaimo me o tamai ta vale la iti o ta vale fe o lolo lima nu foa ia o vene ta se fulu lua nu foa se fulu nu foa ia o four wheel drive a ma naia ta vale ma ma le tapena ina mautu le tapena ina ele ngan Jai ja vale ia mo meo fale ie a mafutanga vo ia a inga io mai kalesia ia e tol selau ni mas fulmo jupu tanganta e ofi tonu al fale ie telele na ia e fo tama I fale ie tele do inga fale ie ia e fo manu foa ma lau lau mafutanga te tele mo meo reunion o fala velave to jupu tonu a inga ia matau dia au nanga taungo fie mo o zamoa fale ie o lau lau o nu foa ele ngata fo ile na a O ye mo meo masini fo ye fa lau le leia lo fanua a fa pe fo wa mana o e sua lo fanua e kilini lo fanua ya o lo ye le masini au nangal na jamo le vinne matau dia tau ngo fie tele le tau mo o ya fa so dai ya le numele na le telefoni fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ma le fitu ono tasi valu valu tasi fa fitu ono tasi valu valu tasi fa pe ai fie malanga isa moa ya mo meo tanga ainga inu foa malau lau ia mafale ie ale nganja le na ia o ta avale te fealu a ia moa taungo fie le taumo oe ia male masini le na e faa lau le lei lau vanua io I mea e te fina ngalo ia au nanga le na jama ole vine ia ale nganja ile ole ta alofa karento ia loo tau tua mai ia le fitalenga ia sola Philip Hunt awene ngalo ia te oe fafso tai lungo langa messenger o loo ia le sunga ia sola Philip Hunt ia fafso tai so za e te tafau fawa I za moa ele ngantele na ia o le tafa water chips wa mole maule ile pisinisi lea le tafa water chips matautia ia ese le manta ngo fie tue mamale me tapena ai lo ufonga tau mafa maana ia ia o uta I vai dele o loo ia ile le fale tavale neo le talofa karento ia ma le tafa water chips o loo ngau sia ilmo meo le talo ma le fai ia le tafa water chips maana ia ia ia ae asiasi isa moa o ne ngalo ia te oe vala au ia le fitalainga ia sola Philip Hunt ia mo sousa ile ta lofa carento ya yeah, mr fo ile tafa water chips so woso ya yeah, ete sauma oi ne ya tunu wa ya yeah, le ngandele na ya yeah, ofa javale tamo le vine wolongo longo ala na tau tu ai zamo le tau ngo fie le leina tapena ajo ajo ya yeah, fa so ja ya yeah, ya yeah, ya le messenger pecha ngafa tine jari ngafa ya yeah, ma telefoni fa bea ona laula watu ya yeah, tai tonu ya yeah, le ne jula o le tai au ya yeah, o lo fa nga solo wa mai avo ya yeah, ya yeah, le prayer walker le aingo le fiangainga I tue whao le gelope ia e whantalo whatu ia le tatou talofa whamo ia malo ngā lulue ia o le vala winga o le calling and purpose from God wa wa wina I tatou ile tatou wa onga e mātua whaia onga ia le tatou wole tala iatu ma whai tatou ma soo ia ma whai loa ma tala iatu le vina ngalo o le jua o lo ta dia lo na vina ngalo I tu tonu o le vionga pa ia le jua ia o atu tatou e whai tatou ma soo ia via le jua whamonia le jua ia I ngā luenga mā tango fia mā ngā luenga lelei ia fa pea ona tapena ina le nei tai au ia mō meo prayer walk ia vi ia le tua fa fitai ngā luloi le tua ia mō lona fina ngalo ia tai tonu ia tū lunga te lue lue mai saa saa au fa fia fia atu le tatu ta lofa vā mō ia oi fo ini mafutanga fo upe fo le wakau noko online gigi ia u te popole le hei ia masezi e fo foe lava le ala mea le ala mea ia o fa isi ese foe fa isa isa foe la fia ile tai au te popole la tua u malelimo lau mana mea sawia
wia ayo ele ai se vai fo fo wa na ole tua e fo fo fa fi tauli a yo ole u pole tua tala noa lo ye la nganga pa ye to tonu yanje oi o inga au mai ai le la ngono le alofa le la ngono le lotjo ma wa lalo ye e fo fo ai fa fi tauli to tonu a inga ma mafutanga a ya le temele tanga to ofisa fa zala lau nei ya uan to es fuma lima minute dale tula iva to es fuma lima minute dale tula iva ya tale iva ya fa mutafo le au nanga ya le tanto ta lo fa fa mo ya ya te o e sa mo ile ne jula o le ta ya ya tu lunga te lu lu e mai siva siva a fa te e lo malili ile ne jula o le ta ya.

o fu fango le nei aso ye ye langa le le yo le tua fa mo mo le tua ona manuia le o mea ta tau te faya ya sa mo jo wan to no bele la fo se opu fo i wale tau jama li la fa fo fonga anga ya ile nei ja ya ole ta ile au au nanga le ta tau ta lo fa fa mo ya la fo ye nu le ai nga ya mai le lo fa ma le fi le mo ma le anga le le yo le tua ya e ma nga lo fo se au au nanga ya le ta tau ta lo fa fa mo ya mo o sa mo ile nei ja ya ya ta tonu ba tu lo tau soi fua ya ile sa pa jo le tua ile anso an ja ya o ya fa tau nu ai fantau nu wai mea uma lava ya o fua fua nga fo'i fa'ale ainga ile nei anzo e mese fo'i le sapanti o le antua ile aso atayau ya mole tfo'i lo fango le tato proklame ya le ato uma fapeo na mafuta mailunga o tato upenga tafailangi ya ya ile anga lelei o le antua fata lofa atu so uso ya seyuli fapeo na mafuta mai ta lofa uso ya lofa antu ya sierra manifanao e mese fo'i tato ainga ya imeo po na ya ile anga lelei o le antua ya le temile nei sa moezo uantu nu bele ya manuia fu fango le nei aso ya au waile tua ya lofa ma angalelei ya ifu fanga umole ne yaso and God bless you all.

Jadi mila jangan jauh official faham jalan lau ni. Ua luas full minyak jeje ilai Julai valu. Ile jauh luas full minyak jeje ilai Julai valu. Ya ile jauh. Ia official lau emo mila jangan jauh program ya ile ni Julai ile jauh. Ia faham jalan faju, mau follow faju. Ya ile jangan jauh jalan faham. Yang jauh ya allah allah tu sahaja tu ile jangan jauh program ya ilung aku pengen cepat ilangi. Ya ile jangan jauh program ya ilai faju ile Julai faju. Ia bayar. Seia pa ia le Julai lima ile afiafi ile lunga o lau le tio fa alongo longo a il temi na live atual tanto por clame ia ile afiafi a alo live atual tanto por clame le temi nei ia ilunga o penga ta fa ilangi ia fa talo fa tu ia lanto fa tu amale fo mai ia I fa ngunga le lei o le po ana po a au ne ngalo sa fa dai le joa ia o tanto o dia fo ia le nei ia so fo ilona lova ia malona anga le lei ia te tonu ia le nei Julai le jaya o fa talo fa tu ia I au au na te tau fia le jua, ia I so se fata fai tau langa I fia lo fambea ona tau wazo ina, ia le ipu vai o le ola, ia wani a nganga se tele, ia mo le fina ngalo le jua, ia I ofalofa mfantalo fatu le tato por galame, ia ia te oto uma, ia au au na te tau fia le jua, ia o tama fansau o le dala le lei, ia uofoina lo lato soifua, ia I tau jua ma au au na, ia I le fina ngalo le jua, ia I fantalo fatu le tato por galame, ia ia te oto uma, ia so se fanta fanta ulanga via ia fanta lo fatu fo ia I songa fa fa nga ma masiofo le ai ngol fa nga nga ia I tu fa gelope ia fa lavo e mau mele tato por clame ia fanta lo fatu le tato da lo fa fa mo ia ia jo jo u ma songa fa fa nga nga ma masiofo ia me se fo ile ai ngol fa nga nga ia I tu fa o le gelope ia fanta lo fatu fo ia I ma tu fa ya onga ya nga fa tine dari nga fa me se fo ia le tina ia ya fa mo mo nga fa ya vi ia le jua ya wa tapunia fo le tato wa onga ya ile nei fa va yaso ya to e mawal tato malo longa a malo lo le tonu va yaso ya to e amatalia fo le tato wa onga ya ile ma sina fo ya vi ia le jua ya ile upu fa pea ona wa winai ya tamai tia onga uma a ya te tonu tamai tia onga ya wa fa le tuanga ya fa talo fa tu fo le tato por kalame ya I tamai tia onga uma lava ya ole online bible school ya ile nei Julai le jaiau ia te tonu ia wa ala ifo le jaiau fa le tonu fo le jaiau ia au te popole ia tu lunga vai le ipu kofe ma nei le mafana fana ia mai fa fe tai le tua ia ile nei ia so fou ia wa ia foa I loto soi fua ai mai se o zoma do wala ia this is our local radio station 89.3 2GLF.

Ya le temele tanto officer fa zala lau nei ia ua toe luas full male valu minu je ona avaleo le July valu toe luas full male valu minu je ia e te ai le July valu ia te tonu ia faisina malu lu to tonu le lau mo zini ia io ia tau dia le malu lu le nei jai au ia vi ia le jua ia pole alava le malu lu a ia fa tau nu bea ia le val awina a ia le calling pole purpose na tu hele jua i to tonu le tangata ia fa jino ia ofia lava o e mau mel tato por kalame le nei jai au ia fa talo fatu ya le tato talo fa fa mo te tonu le ayo Liverpool i zini i au se talia ya ya te ojo uma ya fa talo fatu ya le masiofo ya mea fua fiso ya me se foile nofo ya lo fa peo na mafuta mai ya fa fta dele lava ya mo alo faanga ya ile nei tula o le tae au le tato proklame ya manu ya foi ya fua fuanga fa peo na feanga ya ima olua male fa nau ya ile nei yaso ya fa manu ya le tua fa vtai ya mo alo faanga ilungo le tato upenga ta failangi ya fa peo fo ilungo le tato website ilato uma fa peo ona mafuta mai lunga le tato website ya fatalo vatu ya le tato talo fa fa mo ya te oe ile nei jula o le tae au ya le tae au a le ipu koko vevela ma le pankeke ma fana fana voi lele a ma folo folo au nei la poko poko kama ma folo folo voi lele manifinifi a oka o kaise ma na ya a ya te tonu ya o le tato uma vapea ona fatu ama leifua mai le nei tae au ya ya le angale le yo le jua fua fuanga foi ma pon kalame ya o le nei yanso a ya fatalo vatu foi ya ina itina ma tama fa pea ona faya ya le faiva le tau jua i totono a inga a meje lava na itina a ya le tapena ino walo mafanau i tayau le malulu ile a unga ya te tonu ya o le tayau nei o weekend ya ta mawaisina malolo umi voi lele a yo ya te tonu ya faisa malolo nga o le weekend a wane ngalo ya je oe a ya lo jiute na tuwe le tuwa i totono ya je oe te tau tuwa i totono a inga ya o nu umai kale sia ya ya le ngale le yo le tuwa i fuafuanga ma pol kalame uma ya ile nei jula o le tae au emese fo yo le nei yaso ya o a fuafuanga ma pol kalame ya ile nei yaso ya le ngale le yo le tuwa au ni ngalo ya i tantou wa ya tantou fa mua mua le tuwa i mea uma tantou te faya a tantou mana tuwa le tuwa i temi uma ya fa pea vo i ona mauji noa ya ona le lei ma fa tau nuu ya le pol kalame le tangata i le aso ma le aso a pea tantou fa mua mua le tua ya io tato me uma tato te faya a io ya ofia lava e mome le tato proclame to tonu lo sa ile ne ya so ya ya le ngale yo le tua io ya au fa longo wale lava ya le lei o na fe tua fa isi na malo longa se fulu lima mi nuje ya to e fa wau fa inga malanga a tai mile ne ya tato te le toi mana o mia ni fa lave lave ya ona tutupu to tonu o tato a inga le vai tau le ne ya maule me tato yo le tato fia fia ma le tato enjoy ia male tato happy on me pito sili na onna ta ua a ia ta tonu ia ofia lava o ima ume el tato por kalame ia ia le angale le yo le tua vantaro fa tu foi ia ila to u ma lava fa peo na fia ngai ma ngaluenga io ia ile nei tu la o le ta ia ua ia fa talo fa tua le tato por kalame le tato talo fa mo ia ila to u ma ia fa peo na fia ngai ma ngaluenga a ia malo malo fai o le fai va a malu lu ia to tonu sini le temile nei a Tua malulu ate tonu fo ye fampe na fo ya ai uma ito tonu o ni usila a iyo e ya malo fai ole fai va iyo ya ole ipu kofi ma na iya ma fana fana ya tu lola iya le ilunga fai le fa malo stino iyo me pito sili na na taua a ya le temele tato ofisa fa azala lau ne iya wa toe luas fumalvalu minute dale itula iva toe luas fumalvalu minute dale itula iva ya dale iva ya fa muta fo ile au au nanga le tato talo fa fa mo ile ne yaso mo oe Samoa Ya, o le tātou proklamele ne, this is our local radio station, 89.3 2GLF.

oka oka e sole a me vele malulu a malulu ya sole ma ko yo wafu a sole e sia ta u yo fa malo skingo a yo te donu yo lo fai fo fa malo stino al ma sio fa ya me fu a fa fangu lunga fi so fa ye sole tu lo fa me fili si tu lunga fai fa malo stino ole ma kwa malulu ole me a yo ya vi ele tu te donu ya o tau and season from god a ya ta to wolai ta to lo na ta pena yo ta to tangata ile nei fonga ele ele lo tanjo ya yo ao mai le tau malulu ya fai la e o le tau malulu a ya o mai vo le tau mafanfana a ya fai la e a o le mafanfana a o le time and season a e se le tau a ya te tonu fan tau va ju tamu tia o nga uma lava me se nei o tanjo matua ya fa pe a o na mafuta mai sa moa ya te tonu ile nei tula o le tai au a ya ole macho wa onga ja va be ona close le ball as so to na ya ol pola so tofi am tau tia le upo le tua a na tapuni la jama fa ya onga le macho wa onga a fa mai le sa no nga jama ya o watu lo a watu lo ya ve o to mani ma sima ole la lolangi a ma nai ya ya a ve o to mani ma sima a ole o tatala e macho fa ya onga le macha yo lima oka oka e so le macho tia a fai mai e lua mea na mfaamanui ai loo lojo i le pō lea a. O lea tu aina maasima lo iai lo tangata a. Iwe matau tia a. Lea tu aina maasima o iai lo tangata a. O le maasima iai le flavor. Ma le maasima e leise taste e leise flavor. Ia e tongi fafo a. Le fai mai iai le mantai o ilima a. Iwe tongi fafo e solie vae ma solie ta vale a ta ua a. O le fi aule na ia mo le tamitia unga uma taito o tasi i le po le aso tofi a. Ia o atu ia vea o tomani ma zima o le lalolangi. Ia failo atu le matango fie o le tua. Te tonu ia o lo mafuta mai ia tamitia unga ilungo o le tato upenga ta failangi a. O lo lato mo li mau le sosia o le tua lo ito tonu o le a unga le nei a. Ia lea ua ta puni le lea ua watu ua le onga ile tolu tolu vayazo ya to amatalia fo ile onga ile masina fo a ta tonu ya o ilava ila to e fa pea ona mafuta mai mafa longo longo mai o mana o mia sha onga ina ia fa lau tele le a we know le upu ale tua o le a onga tonu lava le e te afio mai su mai ai a se ia o wa o ita to ile upu ale tua a lo ta to ye ile vai te mile nei fainga ta le lua ono lua fitu lua valu lua iva o le si fesh lea lea tua e to tonu o le paneta le nei o le lau ele ele lo tato iai. A le to ate lo tato e tato te le o ui loa le fesh lea lea tua le ya fanga solo tu yei tato ua o to tonu lao lea onga lea. Ia o lo o faapea o na o hao wai le fesh lea tua ile paneta le nei ya. Ya o lea onga le nei ya o wai lava o faa longo longo mai le nei julae fia awai to tonu o lea onga le nei. Ia faa so tai le Facebook page ma tua va ya onga. Ya ngafa tine tari ngafa ya mese fo ya le tina ya fa mo ngafa fa so tai zo wa va noa ile si ya onga le ya fa nga solo ne ya mtau tia ya bol mau ta mi tia onga ilungo ole CRN ya ile mata uchia male loloto le upo le tua a tapuni le onga ile pol na family message ta ma tua fa ya onga watu ya o to wa masima ole fonga ele o atu fa ilo atu le feleva le tua wa wine to tonu le onga le ne a yo fai lo atu le upo le tua wa winai ya ve tan to ma masima ya ina ia fa manui ai loto fo yo nisio ilanjo ofia mawale upo le jua a ya ve cha chou ma sima yo e olo ye le flavor le jua ya e tala ya tu le fina ngalo le jua a awa ale se flavor lo mol mawale le mata yo lima ale se flavor ya ofa me watong ifavo ma solo ia e vai ma solo ye cha vale longo hinga le ngal ma sima ga ko a yo e ya te tonu ya ole onga le na fa so cha so wa no ima jua fa ya onga ya ngafa tene jari ngafa ya me se fo le jina ya fa mo mo ngafa ya pe ai nau nau le upo le jua to e falau jele ya lo sila via maro malama ile afionga ba ia le jua a ani sine yo tato tato fa zala longa ya utono mai le tato le tato o visa a au ne ngalo ya je oe a fa pe te e te malanga isa mo au ne ngalo ya je oe a yo jamma ole vinne mata u jia yo le au nanga le jamma ole vinne isa mo a yo fa mai ya e fol au nanga a
a o le matua I mautu mea uma le leile whaatino ina le ai so stress vai lele pe alatu I Samoa nana e fafso tai lava tamo le vine o antu ia watu mai le lozai le malai va lele ia ona e vaeva lola ia lele mata ngō fi o Samoa a awa ne ngalo ia anje oe fafso tai tamo le vine le numero le telefoni ia o le fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ia malesi telefoni ne o le fitu ono jasi valu valu jasi fa fitu ono jasi valu valu jasi fa va pe o e alala ya tunu ne ya tano e vili le plus ongo valu lima ia ona e vala aulea I telefoni le na o le fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ma le fitu ono jasi valu valu jasi fa ia ele na o ta vale a o lo ia imo mo tamai ta vale la iti o ta vale feo lolo lima nu foa ia o vene ta se fulu lua nu foa se fulu nu foa ia o four wheel drive a ma naia ta vale ma ma le tapena ina mautu le tapena ina ele ngan tai ta vale ia o mo meo fale ie a mafutanga vo ia a inga io mai kalesia ia e tol selau ni mas fulmo jupu tanganta e ofi te tonu al fale ie telele na ia e foi ta mai fale ie tele do inga fale ie ia e foi manu foa ma lau mafutanga te tele mo meo reunion o fala velave tu dupu tu tonu a inga ia matau tia au nanga tau ngo fie mo oi Samoa fale ie o lau o nu foa ele ngatza fo ile na a o ye mo meo masini fo ie fa lau le leia lo fanua a afa pe fo wa manao e sua lo fanua e kilini lo fanua ia o lo ye le masini au nanga na jamo le vine matau tia tau ngo fie tele le tau mo oi ia fa so dai ia le numele nao le telefoni fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva ma le fitu ono tasi valu valu tasi fa fitu ono tasi valu valu tasi fa pe ai fia malanga I Samoa ia mo meo mafutanga ai ngai nufoa ma laulau ia mafale ie ale ngata le na ia o ta avale te fealua ia I Samoa taungo fie le taumo oe ia ma le masini le na e faa laulelei lau vanua io I mea e te fina ngalo ia au nanga le na jama o le vine ia ale ngata ilea o le talofa karento Ia loo tautua mai ai le fitalenga ia sola Philip Hunt. Awene ngalo ia te oe fafso tai lunga o langa messenger. O loo iai le sunga ia sola Philip Hunt. Ia fafso tai souza e te tafau fawa I Samoa. Aile nganta le na ia o le tafa water chips. Wa mole mau le ili pisinisi lea le tafa water chips. Matautia ia ese le maata ngō fie. Toi mamale me tapena ai lo fonga tau mafa. Maana ia ia. O uta I vai dele o loo iai le fale tawale neo le talofa karento. Ia ma le tafa water chips. O loo ngau sia il mo meo le talo ma le fai. Ia le tafa water chips. Maana ia ia. Ia ae asiasi isa moa o ni ngalo. Ia te oe vala au. Ia le fitalainga ia sola Philip Hunt. Ia mo sousa ile talofa karento ia yeah, mese fo ile tafa water chips so woso ia yeah, ete sauma oi nei anju nuua ia yeah, le ngajale na ia yeah, ofa javale tamo le vine wolongo longo ala na tau tua I Samoa le tau ngo fie le leina tapena ajo ajoa ia yeah, fa so jae ia yeah, ia yeah, ia yeah, le messenger peta ngafa tine jari ngafa ia yeah, ma telefoni fa bea ona laulau atu ia yeah, te tonu ia yeah, le ne jula o le tae au ia yeah, olofa nga solo wa mai a voe ia yeah, ia yeah, le prayer walker le ainga o le whiangainga I tu e whao le gelope ia e whantalo whatu ia le tatou talofa whamo ia malo ngā lulue ia o le vala winga o le calling and purpose from God wa wa wina I tatou I le tatou wa onga I mātua whai a onga ia le tatou wole tala I atu ma whai tatou ma soo ia ma whai loa ma tala I anju le vina ngalo o lea jua o lo ta dia lo na vina ngalo I tu tonu o lea vionga pa ia lea jua ia o atu tatou e whai tatou ma soo ia via lea jua whamono ia lea jua ia I ngā luenga maata ngō fia ma ngā luenga lelei ia whapea o na tapena ina le nei tai au ia I mō meo prayer walk ia vi ia lea tua whawhetai ngā lunoe I lea tua ia mō lona fina ngā loa ia tai tonu ia tū lunga te lue lue mai saa saa a au whawhia fia atu le tātou tā lofa vā mō ia oi fo ini mafutanga fo upe fo lewa kau noko online gigi a ia ute popole a le hi a masezi e fo foe lavai le ala mea a ia o fa isi ese fo I fa isa isa fo ila fia ili tai au ute popole a la tua u malelimo lau mana mea sawia a
we are yo elea se vai fo fo wa na ole tua e fo fo fa fi tauli a yo ole upo le tua tala noa lo ye la nganga pa ye to tonu yanje oi o ingai au mai ai le langona ole alofa le langona ole lotjo ma wa lalo ye e fo fo ai fa fi tauli to tonu a inga ma maftanga a ya le temi le tanto ofisa van zala lau nei ya wan to es fuma lima minute dale tula iva to es fuma lima minute dale tula iva ya dale iva ya fa mutafo le au nanga ya le tanto cha lo fa mo ya ya te o e sa mo ile ne jula o le ja ya ya tu lunga te lu lu e mai siva siva a fa te e lo malili ile ne jula o le ja ya.

Yeah, let's say Miljan to Office of Zalalau Natos for Minu de Jale, Juraiva, Tos for Minu de Jale, Juraiva, Jaleva, Yafamutafoli, our Nangal Tato, Talo Fafamo, Yatoisamo, Ya Ilinevo, Yanzo, Tona, Yafatalo Fatu, Yas also Yasamo, Yacopo Fapeo, Mafuta, Melungo, Tato, Pengat Failangi, Yafatayuso, Yaman Foyfeo, Mangalwanga, Matuce, Yafanga, Yamo, Ya Ilinevo, Jamie, Manevo Yaso, Yafatalo Fatu, Ilato, Ilungo, Tato website, Tautia, Ya Tele. Tanto wo lungo le ilungo le tanto website mafuta mai tu e fauri ke lope ia faftai mafuta mai ia via le tua ia mese fo ilungo tanto penga ta failangi ia faftai ia ile majofo ia mea fua ia mese fo ia jo uso ia fiso ma lo fai ol faiva a ma na ia ia lo kasiva kulunga ia mo kayo kasiva mala malama a ele ko ese popule ale fa meta ma pio sia fa ma na ia ol mel na a io ai si vale se meto popule vo yo o tafa mo tu mo luma fe lava a si va lava o ia a io ol ma na ia le na ola wa win ile upu ale tu a mo jino fia fia ila me la fa ele se mo la tiro tiro e fo le stanga ja a io ia te tonu wa lava ila tu ma futa mai le nei julai lungo tato website ia lungo fo yo tato penga ta failangi ia ola litio fa longo longo ia o sa ili se avanoa ia onga tuspa ia mtau tia la onga tuspa ia le a e fai mai lava isa mua ia aya onga tu lava o ilo maota ma lau lawa ilau telefoni ilo lau laptop ia bo lau TV fo ia e fai mai e mantua fai a onga le a onga mai isa mua ia aya onga tu oi nei a opo o fia lava le a tunu o e alala ma e papa a awai ioi e te a onga mai lava at the same time lai live mai ele a onga isa mua awa ni ngalo ia te oi fa so tele messenger page Matua fa ya onga ya ngafa tine dali ngafa ya mese foi ya le tina ya fa mua ngafa ya mo so avanoa ya le isi ya onga lea ile ma sina foa ya wane ngalo le au nanga na tamo le vine numela le telefoni ya fafseo jai ya sau ja avale po sau sa te fealua ya iza moa ya po fale ie o laulau o le masini fo ya faa lau le leia lou fanua iza moa ya o le fitu ono lima valu valu ono iva fitu ono lima valu valu ono iva po le fitu ono tasi valu valu Tasifa, fit one of Tassi, Valu Valu Tasifa, Yol Melena, Tamole Vine, Matau Dia, Lana, Tau Dua, Malanga, Aunanga Isamoa, Ilene, Fo Ivaitau, Oleo Langa, Aya, Porfetalenga, Ya, Sola Oletalofa Carrento, Faso Taile Messenger, Sola Philip Hunt, Ya, Ilunga, Olanga Messenger, Ya, I measure the Tafa Water Chips, Oina, Ya, Olo Tau Tua, Mayale, Fetalenga, Ya, Sola Messi, Ole Au, Fangalanga, La Manta Fia Via, Ole Talofa Carrento. Le tafa water chips ivaitele Samoa a ya tato fa salonga fa business lena o i love fa fonga fonga mai ya le tanto lunga penga tafa ilangi ya fa lawi loa to fo i sa business ya vala mai le numero de telefoni o le ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ofa fitu lima lima tasi fa lua tasi lua ya pe a fa mana o fa fa lawi loa to ya lau business ya se au nanga fo i mo fale ainga o sui sui yo vala mai fa lawi loa to Ia ilungo le tato ta lofa fa mo a ia Awa ni ngalo ya joe le talonga matau jia ile afiavia na nei ya le ofu sama sama lea a o le tama leo matangi po le tama leo afa a tama leo hurricane matau jia a ia male au malosi ya le chief awa ni ngalo ya te oe mata mata a wa aila le fainga le hurricane nga ngi ya sorry chief a o hurricane all the way a awa ni ngalo ya te oe mata mata le talonga na a o te le lopo la le teimi o le teimi ni usila po se me o le tolu e a ya o te leilo e tonu o stadia po lal jaimi ya e fatau nu wale ta alonga lawi loa ma tau tia a ole tamma ole hurricanes a ya o nga wau watu e tatala use vai laka pi a ya ufai maia ile tina le inga wako ya lue laka pi a sya o ya lufai nga lue nga suwe mekako kupe a Awa ni ngalo ya te oe ya Ya le talonga maa ta inga le na ila fia fia na nei Ya ole hurricanes ya ma le au malozi ya le chief Ya te tonu ya ufia lavo e maome le tatu Paul Kalame ya fa talo fatu Ya isi uafine ya mela ya ale fa peona mafuta mai za moa a mela ya mole atu alofanga le tatu Paul Kalame Ya isi o jama ya mesefo isi o jina ya mesefo le tatu wa inga I fale alili ya mesefo I ya isi o jina ya nofo le lei ya mafu ya lo tankau ya mesefo mal tato ainga joa a ya mulia tu alofanga a o te mile nei ya lu fa longo fa me o tapuni fa le tupe i sa mo o le kwa ka ko ni tupe a
ya mulia jolo vanga ta jo proclame ya na yo ainga umalava fa pe ona mafuta mai I matau tu fale alili ya le ngata voile le ainga lo matua ya ole tina male fa nau ya imangi yangi ya ya le ngale le yo le tua ya fiso so ni tu vo I ya yo ya o ni ngalo ya itan jo a e te me lu ya itan jo I fi ta mo finga jao le olanga a o inga o lo testa I kan tan jo le tua bolal tu ainga fa tu tua ta to fa tu tua ya pe fa tu tua fa pe pe fa tu tua te le fa pe a yo to fa to funga umma me umma a ya te tonu ya to lima minute fa fa mutavo ya la wa ngal ta to ta lo fa fa mo ya o to tonu le nei ofisa fa anjala la wa yo ma umma le fa fine na ta ta la le ofisa le nei ta ya o le ta le iva yo mai fo ya isi atu nu ya fa tino vo ya la to au nanga a ya ole ofisa fa jala la nei lu su fa ju la le tau tua ma le au nanga a ya mai la istanga te fo ya record la do por kalame le sau le va veao le se fulu lua ole lua ole tolu a e record ya ma o le na ma te ta la le ile ofisa fa jala la nei ta ya uma ya e live to le ta to por kalame a ya te tonu o me uma ya a ya na mai ma tonu le onga nei ma tua fa ya onga na au mai I fa fo ya le ta le ni fo I fa nga ina fo yo lo fa jau va a ya lo ye o ete lo lo so le wa wa tangan cha fa sala lau a yo ya mta uji ala onga le nei ya wa onga ne au mai I fafo ya le cha le ni sai to tonu ya ja u ma lo u le lo a mai la vai lo la jiji e pe ora vala win na ele jo ya remia a ya remia no ai te le fa nau mai le lalo lang le nei wa vala win o all perfect I to tonu al manava o lo jina o ka se mata uji a yo ya la wa la vai la jo fa pe ona ma fu ja mai le nei jula e fia fala jelle ya le silavia le fiong pa ia le tua au ne ngalo ya jo ya fa fiso jai ele messenger pe cha ma jo fa ya onga ya nga fa tine dari nga fa ya mese foli tina fa ya onga ya fa mo mo nga fa ya mo show wa noa I le sia onga e amateria ya yu la ya la jo uma pa pe na ma futa mai lunga le ta jo pe nga cha fa ilangi ya ele fire mu ma langa le yo le tua fu fu nga fo yo le ne ya so au ne ngalo ya te ta jo fa mo mo le tua me uma ta to te fa ya e hi uma le manuia fa lo ngoi na fo lo lo lo fia fia a pe ya yo le tupe pe le ya yo se tupe a hua ne ngalo ya te oi fia fia a fia fia o le vaila au pito sili le na o na unga I to tonu ya te oi a ya te tonu ya le tatu po kalame vore na zamoa I le ne yaso to na I te tonu tatu toe ma futa fo I ya I le vai yaso fo I le teimi lava le nei ya I le tato le tato au nanga mazani ya o le talo fa famo e tau tu antu ya te oi samoa I le yaso to na I ma le yaso to na I a fo fuafango le ne yaso ya ya ilanga le leo le tua, fa mua mua le tua, ona manuia leo mea tātou te whaia. Ia sa mua iso uantu nu bele, lea fo ise se upu foi wa le tau tama li ilau fa fofonga anga. Ia ile nei jai au, ile au au nanga le tātou ta lofa fa mo, ia lafo ye nu le ainga. Ia maile lofa, ma le file mu, ma le anga le leo le tua, ia ema ngalo e fo ise au au nanga. Ia le tātou ta lofa fa mo, ia mo o sa mua ile nei jai au, ia te tonu, watu lo tau soi fua. Ia ile sa mpanto le tua, ile anso an jai au, ia fa tau nu wai, fa tau nu wai mea uma lava, ia o fua fuanga fo I fale ainga I le nei anzo, e me se fo I le sapanti o le antua, I le anzo a tae au, ia mo le tfoe lo fanga le tatu proklame, ia le atou uma fa peo na mafuta mai lunga o tatu upenga ta failangi, ia ia ile anga le leo le antua, fa ta lofa atu so uso, ia se yuli fa peo na mafuta mai, ta lofa uso, ia lofa antu, ia sera mani fanao, e me se fo I tatu a inga, ia I meopo na, ia ile anga le leo le antua, ia le temile nei, sa moe so uantu nu bele, ia manuia fu fuanga le nei aso, ia awa le tua ya lo fama angalelei ya ifu fanga umole ne ya so and God bless you all.